0: Da am alok at tak sam kay jerapek am isya da ayaga naiket da am kay tawang katak am kang kopahle da arma na chako ayaga naso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isya da ayaga naso
1: 137
0: da paka ko ayi na che ayaga naso
1: 911
0: da sak awayaten na doksel aktak Nace ayaganot kesiawa maje. Awayaten da isera am naikape katak tiyagan. Da maice anegan nace isera ayaganaike ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowetapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi.

0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage ishit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi ishit yakanta ka kayay Yoko yakinta ka ano ko rin sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ketalo.